A o rata se se utlwang mo station seno? Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license, re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le

bona o kana le tharabollo o ka tswana le ona wena go tswa mo botshelong ba gore gore da re wena o tlhopa go kana le tharabollo e ntseng jang mo botshelong ba go ke ka ntle ba lepitsa ba reke lona letsatsi la Tuesday mme fa o tla go le simolola wa re choose be ke sona selo se o ka feleletsang o itlhopela gore na re wena mo botshelong ba go o ka batla go ka botokofatsa ka tsela e ntseng jang mo letsatsing la bobedi ka sejatlhapi ba reke Tuesday.

Akdore na ro le mokgile se ke se le mokgile gore ba opedi pa pale bantsi jalo mo na ganya rona ya Africa borwa me ba diragatsa series bitsang re ke Gospel House. Ke ba tsaka metso e ka ba ga sense re ba le temetso ka tswa ba le le botlhano a go ya fela jalo morinyo ya boraro sekele ga tola ntla mer tabo re mo khala jalo kha tswa di khang tsa ura yo ya boraro gareng kha tse dingwe tse o tla di amogelang tebang le yona khanya kana go mo di khangeng tsa ura yo ya boraro kha tsa ya motho o tla ba go ba jalo mo di na go ntebang le ka tsa o tsa di petrol o metse gore go solo fela gore mo tsatsi le ona ka moso gona le tlhatlhogo ya petrol mo na genya rona ya Africa borwa ke sona se ke se bua ke gore a kere bapedi ba rona ba le bantsi jalo mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ba itshegetsa thata se re se bitsa re re ke yone Gospel House KG Smalls. Diragaditse bontle ke maloba fa ke ne ke mo lebeletse ka ko go ya jalo ka di-social media fa na diragatsa jalo ka fa Diamonds and Durings motho a ka re fa na bua le nna maloba fa re ke ngwe ya ditoro tsago. O ka tla ka khwaya.

are nawe tuli obetsa dipikoko nawe tuli obetsa dikukoko e risa jalo mo metsuse kana le some go apela jalo mo dinyo ya bokae ile le some go apela jalo makgatso di khang tsa ura yo ya bona re metsuse kana soma mara ro fela mara ga ura ya bone tla re buisana ga mogolo ene the beast mo le tsatsin le la gompieno tebang le motshameko wa rugby o tla ba le fa me le mo kapoteni wa under 19 ka fa boys ha taba re bolela gore nare go ka nna mo kapoteni ke dikgwetlho tse feng tse a kopanang ga mmogo le tsona mme ke bangwe ba batshameki ba e le gore ba tlabe ba le ba fela jalo ka fa mo nako e sa fediseng pele mo kgweding eo ya lwetse ba tla ba le ba fela jalo ka fa Scotland. Shine your life.

0: o ka gopola jalo Tony Braxton, he wasn't man enough. Yes, last ura ke bararo mo modimo ga tlhoka ke yone nako ya gore a tla re bolo ditsamaya ka tsela ntse jang kgatswa dikgang tsa ura ya bararo mo letsatsi la gompieno.
1: Radio Temane News, in touch with news that matters to you.
2: A ke go leboge Lady K, dikgang ke tsa ura ya boraro mo Radio Temaneng di tswa ka Thato Mngoma. Motshegare o montle. Mo dikgang tse di ko setlhoeng, Congress ya mekgatlho ya badiri ya Aforika Borwa COSATU e dirile boikuelo jo bo tseneletseng go puso go atolosa phokotso ya lekgetho la lookwane le go sireletsa badiri mo ditlhatlhogong tse di kwa godimo tsa ditlhwatlhwa tsa lookwane. Ditlhwatlhwa tsa lookwane di rulaganyeditswe go tlhatlhoga ka laboraro ka petrolo ka go feta diranta di le tharo ka litara, mme badirisi ba diesel ba tla tshwanela ke go ntsha madi a mangwe a a fetang diranta di le thataro ka litara. Tlhwatlhwa ya parafini e bonisang e rulaganyeditswe go tlhatlhoga ka diranta di le 4 disente di le 22 ka litara, mme ga se ka diranta di le 5 disente di le 7. Sebueledi sa bosetšhaba sa COSATU Zanele Sabela a re badiri ba setse ba le ka fa tlase ga kgatelelo e ntsi ya madi. Mo go tse dingwe, lefapha la bosiamisi la re dipalopalo tsa lona tsa bosheng di bontsha koketsego ya dikgetsi tsa petelelo ya bana mo ngwageng wa matlole wa 2025-2026. Palo ya dikgetsi tse di begilweng e tlhatlhogile go tswa go 127 mo ngwageng o fetileng go ya go 199. Dipalopalo tse gape di supa matshwenyego a golang a akaretsang basenyi ba bana ka bana ba bannye ba le 22 ba ba pegilweng ka ntlha ya petelelo ya semolao, mme ba le 89 ba amega mo dikgetseng tsa petelelo. Tshedimosetso e tla jaaka Aforika Borwa e tshwaya kgwedi ya tshireletso ya bana. Mo go tse dingwe, tshwetso ya ga tona ya thuto e kwa godimo Butimanamela ya go baya sekema sa NSFAS ka fa tlase ga tsamaiso e ile ya kgalwa ke mekgatlho ya badiri, makokokganetso, mekgatlho ya badiri le mekgatlho ya baagi. Manamela o bueletse kgato eo a re go botlhokwa go netefatsa gore sekema sa NSFAS se tla tswelela pele ka nako e telele. O tlhomile Hlengwane Mathebula go nna motsamaisi. Mokgatlho wa badiri wa Nehau o re ditsamaiso tse di fitileng di ne di abaka tsamaiso e sa siamang le go sa tsamaisane sentle mo go tsa madi. Nehau e buile gape ya re tshwetso e ne e tlhoka therisano. Mo go tsa selegae, Desmond Flames wa dingwaga di le 36 go tswa ko Galeshewe mo Nokeng Valley o sa tswa go bona molato wa petelelo ke kgotlatshekelo ya ditlolo molao tsa thobalano e ya Galeshewe, mme a tlolelwa dingwaga di le 10 tsa kgolegelo ka tlhamalalo. Go bona molato go tswa mo tiragalong e e diragetseng mo diureng tsa ntlha tsa Sontaga phato e tlhola malatsi a le 11 wa 2019 fa mosekisiwa o ne a betelela mosadi wa dingwaga di le 44. Go ya ka bosupi jo bo tlhagisitsweng, motswasetlhabelo o ne a robetse kwa nnang teng fa a tsosiwa ke mongwe yo o neng a mo ama. Kwa tshimologong o ne a dumela gore ke le ka ula gagwe, ga a ka tsiboga ka bonako mme a boela a robala. Le fa go ntse jalo, moragonyana o ne a belaela boitshwaro jwa motho yoo. Fa a lemoga gore motho yo o neng a le mo bolaong jwa gagwe e ne se le ka ula gagwe, o ne a begela mapodisi ka kgang eo. Morago ga moo go ne go a kwadisiwa kgetsi ya petelelo kwa seteišeneng sa sepodisi sa Galeshewe, mme kgetsi ya abelwa Detective Constable o rapileng Mamapula wa Yuniti ya Galeshewe ya Dikgoka tsa Malapa, Tshireletso ya Bana le Ditlolomolao tsa Thobalano go dira dipatlisiso tse dingwe. Ka Mopitlwe wa 2026, dipholo tsa DNA di ne di a konosediwa mme di a golaganngwa mosekisiwa ka tlhamalalo le tiragalo eo. Morago ga moo o ne a bona molato mme a tlholwa kwa tshwanelo. Leina la gagwe gape le tsentswe mo registareng ya bosetšhaba ya batlola molao ba thobalano. Mokomišenara wa kgaolo ya Francis Bart, Major General Gabathata Makgari, o ne a kgola Detective Constable Mamapula ka boineelo jwa gagwe le dipatlisiso tse di tseneletseng tse kwa bofelong di dirileng gore mosekisiwa a bone molato ka katlego. Mo go tsa bosetšhaba, Bonye baagi ba Nigeria ba le lekgolo masome a mararo mo Aforika Borwa ba kopile go busediwa gae ka difofane morago ga ditshupetso kgatlhanong le batswantle ba ba senang makwalo, go buile jalo tona ya merero ya dinaga di sele ya Nigeria, Bianca Ojukwu. Bakopi ke ba ntlha ka fa tlase ga sekema se sešwa sa go busetsa batho kwa gae se se thusiwang ke puso ya Nigeria. Tona e buile jalo ka Sontaga mogare ga poifo ya gore dikgotlang mo Aforika Borwa di ka nna ya gola. Badira ditshupetso ba ne ba tshwara dikokwana kwa Pretoria le Johannesburg mo bekeng e fetileng, ba batla gore go tsewe dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le bofaladi jo bo seng ka fa molaong. Ba re batswantle ba ba senang makwalo ba gatelela ditiro, tshireletsego le ditirelo tsa setšhaba. Ditlhopha tsa ditshwanelo tsa bafaladi ba re gantsi batswantle ba dirwa lebaka la mathata a ikonomi ya Aforika Borwa. Nigeria e kgala tiriso dikgoka kgatlhanong le baagi ba yona mo Aforika Borwa. Mogetso fa re boela mokgang rona ya ko setlhoeng. Congress ya mekgatlho ya badiri ya Aforika Borwa, COSATU, e dirile boikuelo jo bo tseneletseng go puso go atolosa phokotso ya lekgetho la lookwane le go sireletsa badiri mo ditlhatlhogong tse di kwa godimo tsa ditlhwatlhwa tsa lookwane. Tseo ke dikgang tsa ura ya boraro mo Radio Temane, tse di latelang tsa lemela Setswana di tla tla ka ura ya bone.

go na le ba ba simolotseng ngwaga ba bua jalo mafoko a lenosi gore fa ngwaga o simolola o tlo o simolola jalo ka nna o tlo mphe jalo masego le matlhogonolo a seng kana ka sepe thata se tserapaletse fela jalo ka ba tlase ga metsotso e ka na boka ya somele bongwe go tswa mo kgatswadikgang tsa ura yo ya boraro tla re moleboge kgaitsadi ya motho ke bua jalo ka ene dodo thank you so much mme kopana le ene mo dikganyeng tsa bofelo ka ura yo ya bone fa a tla ba kgoneletsa jalo ka leleme la Setswana ke o lebogile tla ke go lebogatle kgaitsadi ya motho a re bona ke go jela ka tsebe ke le mo chemise ke le mo chemise dubelang ka go chemise ah o itse re botho ile chemise re no o itse ra gona le pobolo tlhogo kgatso gongwe e le mala se tsena paletse betso ka boka ya sobe le bongwe go tswa fela jalo mo re yo ya bara tla tla ke go lebogatle ke o lebogile ra lebogang maruru.

o etse ka bokere tsana tswana jalo ka ka gone me motso gape lona bo jalo mafoko gore o se tshege o wele mareledi a sa le pele o se tshege o wele mareledi a sa le pele yana ke buisa jalo ke khanya gore mo letsetsela ka moso baratile ba latedi ba tsopa sa Orlando Pirates ba ratile ba latedi ba tsopa sa Mamelodi Sundowns e tla be le ditsala tse di tona ba mosta peso sa Kaizer Chiefs gore bana a go ka ntshele bone fela ke tse ke kgone go ka feya leki bebao e tlabe le puo e bua jalo ke bangwe ba balatedi ba setlhopha seo sa Orlando Pirates bangwe ba setlhopha seo sa Mamelodi Sundowns ba re re kopa 3 points re tle re tsamaye los mme ke ka tle ke re setshege o ile mareledi a sa le pele yanong ke yone kgai yo o fitlhelang kare gone ke gone jaga jaana baba sepela ba khuba ma mofatse gore a go tswa re fe 3 points tle Kaizer Chiefs re a kopa mme setlhopha seo sa Orlando Pirates a kopa gore a go tswa re tsele Sundowns re tle re kgone re tseye league ke live ne ka mo soitore ke ona matsapa ka mo kholo botsa peso sa Mamelodi Sundowns ka mo kholo botsa peso sa Kaizer Chiefs mo tsetsi lo la ka mo somme ke wa kona matsapa ka mo thoka reng the deciding game for enari ki mango tsan league mo tsetsi lo la ka mo so besto ba sa Kaizer Chiefs ke so rafela go ka decide for ese da bang play with

0: wa bona ke ka metlha ke atle ke buiso seno se gore ra ranthute go bala malatsi a botshelo ba me go aka seatlhamo jwa seatla sa me ba re o bale malatsi a botshelo ba gago go aka ditsala tse o nang natso tsereng fa o kua mokgotsi nne tsone tsa tlhago kana le wena seo ke yona khumo yo kana le ona go feta dikhumo tsotlhe tsa lefatshe tse o tla di a kgamalelang mo lefatsheng tla re kgantele fa ke buisana le the beast fa e tlabe le metso ka nna soma mararo fela morag gaura yo ya bone
1: a o rata se se utlwang mo seteišen seno fa o sa rate se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa radio temaneng bua le rona a o dumele gore radio temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya laesense re itsise ka go romela lekwalo go fune ka loo mo malatsing a le 60 a kgaso o e utlwileng romela lekwalo lwa gago la ngongorego go radio temaneng 15 a

are sedilaka sedilaka mpodisetse tsela ke tle ke tsamaya e setse rapaletse betsukana boga ya swa bedi le borobedi go tswa jalo morinyo ya bone go tswa jalo morinyo ya bone le khatola boraro la thulaganyo ya le suka suka la tlhana selo ke gore tsaka rena lo yana tlhe mothetso re mo go tsena fela jalo morinyo ya go tsena fela jalo morinyo ya brother bona re go potsa jalo ba kgwetse ba dijana ga segolo bogolo ba le gore ba lebile fela jalo ka fa bo N14 re bua jalo ka tsela yo ya R31 ka mo ba tlhalosetsang jalo ka gone ba kgwetse ba ka ko gore fa lebile fela jalo ka fa bo postman go na di pothole tse di tshabegang mme se buele di sa ditsela matsatsi la mabane rezan di sile lophatlha re no re a weka tsona dedicay mme bothata ke gore ga jaana dipula di ana mme dipothole tseo di tlala metsi ga re kgone go bona gore na re dipothole tseo ke tsefeng jalo le jalo mme ba buile jalo mo letsatsi leo la mabane gore ba tle go leka ka natla tsotlhe go ka bona gore na re go tsamaga ka tsela ntseng jang itse gore go apegile jalo diporofense di ka nna pedi tsa boagisane bua jalo ka porofense yo ya kapa bokone ga mmogo le porofense ya bokone bophirima.

Now ha dilo di le di tla bonolo mo botsilong ba gago moretsi o sa go tswana tla ke dresse kao ka bana ba rona ba ileng gore modimo ra itse gore ne ile bana moretsi go gaene ene rotlhe moretsi go gae a ke re batsadi batsadi rotlhe re rata bana ba rona ga gona motsadi yo sa rateng ngwana gagwe mare lerato ga ise gore re dire gore bana ba rona ba palelwe ke go itirela botshelo ka gonne ha o sa o dira gore ngwana a palelwe ke go itirela le go itirela botshelo go ra gore wena o le motsadi wa akanya gore wena modimo tle go tsela go ya go ile o tle go ka berekela bana ba gago kgotsa wa direla bana ba gago go ya go ile gona le mona konseding ha re sa ba ruti moretse re busy re senya bana ba rona e bile re dira gore ene bone ba ba wela mo dipalopalong tsa ba ba phuta matsogo ba sa khone go itirela sepe. So ha ba kra dilo bonolo ka gongwe wena o le motsadi ore a nna bana ba ka seke ba waria he bana ba ka ke na le di-policy bana ba me ba tlile go nna le madi la ba sa bereke go siame mare potso ke gore are we aware that easy come easy go because now it means ngwana ha kra madi a sa direla a tlile go fefoga fela bonolo mo matsogong a gage. Nna ba ka triple G ba bereka ba ga triple ba bereka le no ntse ba le mo sekolong ba tla ba bereka so ke batla go itse gore batsadi a re awe gore re rata bana ba rona rotlhe mari ga re sa ba rute go bereka gone jaanong go tlile go ka diragala eng o bo re wena o na le di-policy ona you are covered you've got everything in under control but the question ke gore yes the money is there ao ba rutile gore ba boloke madi a batla kgona go itirela ka go tsa madi a ba multiply gore a kgone go ba sustainer are they gonna do that when o sa ba ruta go itirela.

o kre go makatsa gore wena wa itirela e bile go ganye na ha o tla o gola ba go rutile go ema ka dinao tsa gago go dirisa matsogo a gago gore o dire o itirele e be nna gore wena o batla gore bana ba gago ba palelwe ke go itirela e le ka ntlha gore wena ga o batle go ba ruta gore ba itirele mme wena o rutile gore o itirele ke batsadi ba gago a go fe moretsi go gaeng.

Vigarabi o bona ha o batla go nna modiri yo tlhomaming yo o ikgantshang yo o dirang ka manontlhotlho. You gotta be strong.

Metso sume le borobedi re mo ureng ya bole sume le bongwe unletheli njabule stando sama manginawe nje injabulo ikhona injabulo manginawe stando sama uma nginawe injabulo ikhona Metso sume le borobedi re mo ureng ya bole sume le bongwe seno ke radio Temaneng 89.1 megahertz

o rata se se utlwang mo station seno? Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license? Re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le